Flame Trees sena nga dina coaches land puyampa sangai ngi be pangitam poza kulai na ki umeda ki kini awa nunga banao nabi dada butanu kaina ngao ngai dia kayao ngabakai karngi mi pseizi yao mizipungu sina au masiga o kai kini council meeting na tana muni ya mitin August 23 au 1937 ina nabi yao watnanga nanu au Sena sena biyana basri pa 89 mora watalai mamain. Au abakai yao wa sepal biyao keza pakai ke kursa pagam. Sena 85 basri numid nangao miye itamama etana minitalao get tide midi nanga. Ina kai yao ngabao ipake ngaba kursa pagam pa tana au seta bi keza puno stuwa yado memir. Seta bi mitini no. Ina nabi yao awanukai kazike dao. 11 nabida da butanu

Ken karu, sena sena bina puia I pau. Kapu bata inga la kaya wal mama in ngalpa na buai kai ka NPA no tana muna o mia ina Health Expo ngi tamunia kai ba maganu gima na kai impa sena ubia o mia ina ina kai bata inga kai ke community o la no so kapu mia ina balakao mia I palme msita kai prize al tana wara mama I kai ke gibuai mama I pua raffle kai ke nu yau message mo inu seno ngalpan pangalpan gamu kita ngabau kai mi healthy mo inu au ngalban ngaban gamu kai ke minau mis basine in selo kita ngalpan mo inau yaba biau ngalpan gamu danal patai pam kikiringu seno keda tana muna o prize al trimura a fomura giveaways al wara so mora bamagau wa NPA Oh, Pamela, welcome. Sepa mai pa o kapo opportunity seno ngita mo pa o I miss wa me mai o kai ke ngabau kai yao nabini ai yao ina 11 o'clock kai yao mo si pa kai ke ina mamu nabi yao me ina kerkarao kusangu mai pa

sena o baigu pamlen sena bina puye pa kapu bata inga laka e wal mamain mora pamlel sei ki adia nabi dada butano kai au ngaba kurisa pagem pa kai au ukasa speech kai ngunungu ina sena ngatuza ngulina wana wa August 23 wa wow. Mie sita minital seta tana sena bituna ra popu yao mida o zage time di nanga sena bikaikine Council of meeting no tana na muramasi ki pagaru I da mai din so sena kai ina nabi dada butanu nga ba karnge mi pau kai speech sena bituna ra wau mea nga ina pala Fred Gila me paru yao 2017 no seta seta bi yao recording al ngal pau kai sezi yao karnge mi pakai